ki wil minuti ka kariki bot John Wega tika wajini lu chat wil gilong ma pol ma boj ma don de twal bere bere gil ma pere tek tu twal mine nea mor lu chat wil logo duju lu timbia chara ruma pat pat nyati buwana siyo bedon kele wane ya gikine ka chel ki omera ema edaki gamotu mogolo ngayati ka binu wa diri ka yu makuman mede.

Lawin Radio, la mera ki rom. Ba kono nga ma ti kwere wa ri ti chuje ti chuwe go bane. Ni ma kero por ki joma pe dogu babu babu ma no pe ki nyao dano. Joma bejo ni pe ki kere by the way. Nge u ke ti no da ko mo bene. Nong da ko ma pedak be leng du twal. Nong da ko ma pedak pedak li du twal. Nong da ko ma ti 5 out of 10. Pay nong down with 10 out of 10, but if it dano chan, yin la tira joy, if it dano chan, because mon ma beji ni peki kwa iki ya geri kuti mobal, they give you an opportunity to forgive them. I repeat, they give you an opportunity to forgive them. Dao ma leng, pen nga ngene kere a, ki bori jani, bin no chuko. Ano ma tiye level money, kenyo ma gira ni. Kere ti mo ngon, pen nga ni kai doki chukuja, the market is not friendly, so... Pierre Tech, my favorite challenge video, the Kiranati, the Vermeter, the Tikum Jawa.

en ma ini bedu ni dire ngeu ni chente kene de tiu million a jel ni million a bin ni million a pa te ki pay ka saving ay dey ti boli chu bunyi tika akani gwori ya kan ni kenyu pay bi gwori chente mo ki kan en ma ini bedu ni now tama mini ti ni kene kene tiu chile ngali pierre de bitcoin boli chu mo ni bitcoin i sanku mo ma no i gwori chente mo ma na ye kene de tiu chile ya di research ma anatimu nyurni tekinen in pay saving kit gino mo ken ma tena mer do nyu mer ya kauni pian tena don kunyo ramu withdrawing kede ki chimi by the way manyuti kai wai ne uberi ya kauni kenyo wang magi mo ngole kido mario nge chile ya di ma donyo bor chile ya di me chwala wako in every man so chak saving we rebe ki kar me beri group mo kede no etiyo ali piara dek by the way ali piara dek ani ma temo research mo beri ka calculating mo adiga na bikeli business tips mo kana ro tini kon ginaro we chena ni kede ti yali piara ngwa na kani ni duwe chel bitcoin e group mo me boli chu bunyo saku mo me saving kera liba bija bid ni ro kineno at the end of the year no iti gimo ero kai wa ni chena ni tiri e gak me don ka chama na chama mama na ro chero e you tiano me kwogi no unity a gak ko dipo ki ken no piara pe beru me to twal bot in lawin radio so enoni aye jami mano pigitego e business tip pe ni ano ma tini

0: Dako pa niya liba bidi ken maru chanta da bi weko. Stingy man. Uru mon me ogwa kuyo marai. Nala jone, this stingy man. Yini chanko bedo ki kare me penyo so in the first date kumayo ni ino yini dini. But no tin dong, no tin chako dong, penyo so dong. La chong wejo by the way. Ingeo chong dong kunyo ni. Gen me on yango ni oke. Jone chamo so jiki poro lalo. Iti ka nane. So miri bedo ki kare me nando. Gen me balancing bene. Manan nga mo bitede wa dak gini na matede.
1: Anga ma chile ping ma lai chuma ni.
2: Sawa ni do en. Ojo ka chile ka uru. Man sawa me chukon

0: Ijokon pas big penir matina machima dvoli nota beera beera beera wana chela wana bichel a bichel a bichel lo. Yes, please.
1: Avoid
0: o di cheng iti nini?
1: Di cheng ti mambe.
0: Man nga gi kwene kone ya.
1: Iti loka team.
0: Okay, a team ki San Moritz. A team a Duffin. Now, ibite di wangwa tini ya tima? Di cheng ura mocha me lunch.
1: Tiyana na miya ta teru tigulu waka kirej ya.
0: Woo, tigulu waka kirej. Mapai wajah tiada cawang gang ekonomi. Wajaranim.
1: Abi aku dia ko. Abi ni anak UE dia ta cawang Jimmy macam la cawang wong. Jual Jimmy na, mau everything dah. Jual cobre ya na, jual guru na we mau ya. Ya abi ya. Abi onyo karu matiri nona iye. Kau cherry, abi tiyo. Kau tiyo, abi chekwanyo chobri anache majwa inilene. Kela kere kia. Kaa kere kia, ono donti gunani angwe erba. Kaa kere kia, no. Kutuwa, abi onyo mo. Kaa onyo mo. Abi ngwea mutungulu yaka moche chabi tinyo mutungula ni abi onya. Ha onya biluwa nyanya nao. Abi ngwea nyanya kama mutungulu tiyano vitinya onya. Ni mutunguli moe kiano. Chabi kwanyo lota nene ya juwe ni. Charubu nyanya ya nuki kiano. Aweo tuwa chek yaka uchere. Abi tiyo reko mane na wilo na abi onye nyanya ni. Ka onye reko nyanya ni. Ka du nyanya chere. Pikre chani. Mane na uchere kiri udong mo ni kenyo mano na tuwalu. Abi tiyo. Abi liyo nyanya eo ni. Ane yano piteka, ane yano chaji. Chikulu waka nani. Ka ane yano ndani. Chabi kelo fi, abi onya miro epide kama onya nani. Chine nene, a onyo kari nyanya ba. Chika onyo karo, meki pi, yagani meki pi, pigrenyma nene a onyo karo, manna hiyeni. Anda bine acha iskari nene, romo nini, kano pe romo, cha miro matiti nina ono.

0: miwa report. Omina moni ya uru go chima gago. Pangyo kai go isi uro chimo. Report mieri duwa goa. Anpe keki patong kucha. Amina dilang. Mieri dugo people have connected. We kanung dano ti line. Hello, Speaker FM.
1: Hello.
0: Hello, ya.
1: Hello, Kuru.
0: Angani.
1: Lamime
0: ye dog. Jalun wai. Lokal lele leo chimi wai. Lamine ni nye nga?
1: Nye, alimu.
0: Alimu nga ni?
1: Agen uruwa baketa.
0: Ha? Agen uruwa nga?
1: Baketa.
0: Okay. Iti ye nye nga ni?
1: Jai ya umano tek, ba no ya pa mwoy kome.
0: And speak FM beru kitu do.
1: Pa ya.
0: Hey, mani ti ye nyula revi mene ni?
1: Miriam.
0: Miriam angani?
1: Auma.
0: Auma Miriam. Okay.
1: Mero ke la yini ko ga teni wa.
0: Muni mwa mene ni?
1: Mero ke 2022.
0: Okay. Chidonga ning ne mu motie ya pe no tie.
1: Ha?
0: Awai ning ne mu motie ya no peke.
1: Na
0: ma nyung meki nyinga
1: uma.
0: Uma kiken. So ka when you ready nyung atu mong yung and go romo go ichi mi nama mene?
1: Romo go na ichi mi nama ene. 07.
0: Yes.
1: 90.
0: Uh-huh.
1: 10.
0: Okay.
1: 87.
0: 25. Okay. Apoye mateka generot. All right. Anong atu kene? Speak FM, hello?
1: Hello, Oli.
0: Awinyo?
1: Arima be.
0: Yin go ni rini ni?
1: Ande ake.
0: Apo ye winyo duwa ni do?
1: Eh, man Sandra.
0: Sandra, kane kwe ni ka yin Sandra poda ko go be?
1: Lizo, kaya te obu da yela yin mo.
0: Na kumbe, ne, SMS bando li dadu nupe akare tu ya titidi. Ay, sorry, do John,
1: Liz, I'm passing no food back to Brenda.
0: Ay, Brenda, ni don John, o kane kwe no John,
1: Food no, what is your most super good, I
0: see. So, opportunity, me di yen yuen?
1: What is yen yuen? Tida, tini, na, che, mo, pano, kwe, di, Torong,
0: gani?
1: In my district.
0: Ato rom ngani?
1: Ati ka inyo larema na nye o Uchen Thomas.
0: Uchen Thomas. Angi ilu ni to rom Uchen Thomas.
1: Kabere.